Pass. Agere gana blind 9. Chito ne chitu ngune 49. Chito ne chitu 49. Agere gatuwa gidogo. So bukusine ya togo number 1 ang number 5. Number 1 ang 5. Star 4 41 ash. Star 441 hash. Star 441 hash.

0: ene lewe ningu na wano lewe ni udaude star 441 ash chitani gurien arabu ruto wana ruto ruto Itana gurenda rab ruto. Ruto. Chitana gure Mr. Ruto. Namba yungu nubo mwisho. Kwa namba yungu nubo 448. Rab ruto.
1: Hey, hando.
0: Chamge.
1: Nizi mutina.
0: Iya muna ruto.
1: Bye bye.
0: Imnyano.
1: Ani gye bwara nelite.
0: Chebwagan elite ne?
1: Eh.
0: Amune chebwagan.
1: Ai ai apis.
0: Ke at pusina bata.
1: Ai at pusina bwa.
0: Number 1?
1: Eh.
0: Yes, we number 1. Mot kagamu ande ne to. Ta bruto. Pusina number 1 ani mago iboro. Kwaguni silingi ishek number 1 kwaguni 240,000
1: ni waya ira riti zuzi kwaguni mama ngaleka kutawarete ira
0: pesa ajono ruta pesa ana ino
1: ni pesa
0: hee
1: wale waya ira pesa
0: congratulations alenta michesa ni anga pesa
1: amo chesa ni ira pesa
0: anipa anga anga nika angu una angine nolo
1: kutawarete ira pa anga anga
0: Kawata.
1: Kamusta boy?
0: Eh.
1: Utawaret kami ni.
0: Aki?
1: Utawaret kami sa.
0: Paisyo.
1: Paisyo na na
0: na. Eh, so oh ngagi boy siya kuma.
1: Oh, ngang kapileta.
0: Eh, yung kung kung. Pati, telisi boy to.

Bas, kan nga tuwa na yung bukos ite, number 3, ang number 6. Number 3 ang 6, star 4 tuwa na ish. Chita na yung chutungu ni. Number 1 ang 6. Number 1 ang number 6. Number 1 ang 6. Number 1 ang 6.

0: Aya, citane gure pete, pete, bete, bete. Mauit koko kai confirme na ginye 5,000. Bete, confirme na mauit koko kai gire 5,000. Pete, kega sa gire koko kai 5,000. Jeju koko a confirme na mauit koko kai gire, a confirme gitio. Imuang gitio ile koko kai gire 5,000 eh. Peti, jam gay. Kaya gear 5,000 ni si Moit.
1: Nasa.
0: Oh, to may gearo.
1: Ten ngade.
0: Congratulations. Pungkis sa sana. Kung ano tana gitu? Hey. Wewe. 5,000. Ako 50,000. Staff of Otwana. Asubuhi na mapema Friday mito. Yani gumut kasi. Tuwari Friday. Staff of Otwana. Staff of Otwana. Staff of Otwana. 5,000. I will still give 50,000.

chito na teleguren kimayo kimayo nakanyor chike 26,000 ay ano na kagwanam kulany wewe kagwanam angulany kimayo kagwanam angulany wewe dadi kokwa kagwanam angwa kagwanam angwa wewe kajeng 15 nga star 4421

0: siquiera le na muji ole miga munge te koma mite koma sta ke koma te en chei soy ne kei
1: sigo gurin kaliet ka mukta inda tingu gi ni mara gogoro mit ka pesa sabet
0: lagi ni ye gi bendi weekend ko bendi ko mie itu ka pesa ile inta kai mangu lo ilame ile ko ngu arab sere mamu kai ma ngu no inyo ko imwa kitu ngu ni lame
1: ano le gi nyochin kaliet
0: ile tito kaliet we arab sere
1: kai muti ke gi bunen gore jo ko magimu ai lagi ni Ngonai mungu kitia.
0: Aya kasere ni wameje eke ingen sokoni mara moja. Ataretin kora iste alake ngai mutik choko kome kwa imin. Ameja ataretu, ataretin aginye iste eke ngai mutik. Iste 274 ash number one. Agoi kimeje big ata, kimeje big 40 number one. Ago big che kimeje nyu. Koma kimeje jine kaya ni kimeje kitungan kiko aji kitungan Friday rani. Wakile jine tom kai konyoroge. Yani kot koko inyo soko ni mwiki ni tukol Tomi Rosling yang si mengung Nele jini kitiongo anin confirm you have received Rabiet kongete in soko murwa Lapatungku ni kekonin Istatu 74 ash number 1 kekonin 3000 Eroka saninyo Kagile kikonin inyende ne tom kai inyoru Koro ni jitane ka ingyan kapisa nyo Agere kagire jekten Jitane kikure Sofia Sofia kile ki inyoru ke Kagie shen kapisa Kile kya inyoru ke Aya, aya Ngoro jita ke status Roni Daniel lagi na inyo Daniel ka ingyan lagi nga gie shokora So kutkutu minyoru ke Laba tuara karaka Kama umewai pata Mita ike in bonus Wachana na bonus King angalale rabini Ke Bonus ko sawa Magi iti jota ki joko Kagi kuni ki jote sune ni kyo Lagi ni kagile kutkutu minyoru ke Laba tu sokun Mami ji na kako ingyan na karaka nyo Estatu agere bikyo buwane kitungan ko jekile jin Wewe umewai pata Yani ngwigini, ngwigini ke ngalale Kemi tuwai sinyen, magelein Yani ngwigini, kongeteke sasita ako in sanane Kongeteke chumatato ako irani Kutkutu minyoru kengte tutien nyu Kuhinye denota kejenge nguni ke kondrabine Oron chita nikure Matthew pa nagileje Matthew nkocha kwansa Uwe umeai bata Yani number one ni kakikon kichongone Papi kicheke jatum konyoru ke status 74 ash number one Yani mamite big Oroni chita netai nako kikoji Oroni chita netai nako kikoji Cita negi kure Abraham Kaki kau aja 3000 jajik direct guna Jutu wakinya status 74 ash number 1 Status 74 ash number 1 Kasarin nyuk Iroh kama kusirin ini liput tatu Mat kusirin Ya ni cita agen gaya nge kicongkoni Ni meja rapi ini Mutu mua jabe gaya agen dame batikan na sugu ni Status 74 ash number 1 kasarin nyuk Ames kopita guna baro indo ingkore Nota nipa si mete Ore tap conference akore nota nipa facebook Ibuat ili ko mut kasi ko magitinya ngal jatia Imoe wa kitu kaine tap kokwe ngungi kaunti nengungi Pas agimande kuno to Mame jenga leke ja Ngoling agimwa se jang jumata tu imoe wa ile jama kini lanche na karara no Lagi ni rani Leo ni Friday Ingia tu taja jina agolebunu agimande Itacha femelo
2: Ya mune arang
0: Aja mege kabisa Kongoi missing touch FM hello. Yes.
2: Ya muna charwanyu.
0: Acha mege.
2: Long sacha na neri sadan niro ko le pele.
0: Ko bun county ngoro.
2: Ko ndi papa me ko ndi charwanyu na ara bai na ga sin enda sa mia.
0: Kongoi. Kona kite. Eka muy bai. Status 74 ash number 1 kastari ni wake ni bike bwane nyu watu achinyagulie pesa yani bika ta jita ke na kongi kachinyo rabi ni na igure ngam jita na igure David hii kachi 3000 jajiki jita na igure na Boasi kaki kachi 3000 jita na igure Elizabeth kaki kachi 3000 jajiki so nguni kerele kako ni bing mut yani bing mut kichongo ni bing mut chakako mange bwana che meche 3000 jajiki Ingbi kete olia golin agoto magopwa. Ame jitu kule chap chap rani ko Friday. Cheng chike rapening soko ni status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1 kasole ni unka namsi mo shake nyo. Kairo le kipe ndi toys. Ngu na ko mati putung. Me putchi nga tuti ngu big up conference. Ge koshi ne. Ngi pun nga tuti ka koi jita ke koonin. Anya aro Clinton kutko ka jita nga tuti. Clinton. Yes.
2: Ya muna rafike.
0: Aja mege rafike.
2: Ingin lagi kan? Ingin itu marsi arus.
0: Hey he.
3: Ego manana ngo Clinton enje pe pamet kaundi amaje.
0: Eh.
3: Dije ngwanje da o mate ende wan gonya lagi nyama ende wan obo DJ Betwell.
0: DJ Betwell.
3: No le le ngasar tang ngun.
0: Aya sawa.
3: Ngonje jingwana sore marai ngel magwi to arabi.
0: Aya uno tok ta chefe melo. Yes.
3: I'm going to go to the house.
0: Status 74 ash number 1 na college in Friday run lazima nyor chigara benik number 1 status 74 ash number 1 iro ta gon dege chigara bata to iro nyo to madege sheng mutu ame je ne ka gon yibik taman ka gon yibik taman iye we bik taman ni sa nyor cheno bik alak so so mi man we kon nyoy ro mi jo so bik chaga obwa ko tu ga ge kon ni we ga kora ge tesu Kungu tu minyo inyo status 74 ash number 1 kila mutu kimbia kaki lagi meja bigi chongan che tom kai kona me siling konge tege wigin yani tu migere message na bayem pesa ngsi mengu ameje inyo inyo chege em pesa siru tene leji ningi chongan kai inyo rem rabine you are receive meri bingal engine lagi ni mwa ngresa anan ko gise ten si mengu kipsa ile kora ki yagun aya status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 kasire new oye oye oye oye ingo bwabigo ingo bwabigo ingo mwanwe jakine in Miriam kulene aye okas amecho okas ngaleke mwagine Miriam ngyo Miriam memo ewi mpaya ke pato ne umcha aya agere bigo sa jemito conference ni tawa pe na fase pa no worry no worry in Africa so long as amia your request is priority.

saite sab na pabete jita kalinjinga sab tane tune lagu yaga bime ten kainda ne so manwa kone tumon ngalim tesetai igorta ne bo ge bai bai jiga bwata ne bo ito no ke jaba emete in ke beta ne bo nyandarwa ko masta ne bol kala u le ga mangge ke bagin ge se kete chin jaba sraga le so bete ge ngale te tu te ge che ge makine ana jigita kinge takina tap kena bagi terga mu te ge ba che nyoru ka che ba ito no ke ba emete le ga ngale ko ma kabne sekretari ne bo ito no ke ba emete de bora barasa gulen tesetai mane ko ta kinge gul se no bo ge ti ge mete en kasul da et ne bo ge gol ge ti ke ite billion ni sekta banamu te ko

0: Ero kasta rin yung kama ko namin sa ito, Minyo niya na nagiganin kaya kung rapine. Agay rin kami sa dito, inaga ko yung tigarapine, Beatriz, Julia, sa Kip Kemoy, Jeff Chumba, orono jita agay na igure, Bensi, orono David, orono, ewe, tiyabi ko liye. Jitu kul kaki kaji elefutatu sogot kuto minyo kumang kino le sa itene mano mami gerche kya gonim sinyo inyeke ne ya moni gitungo ni jengano elefutatu jo status 74 ash number gabi iro la patako iduget number number one ingole jita anyo ne anginye no kame kona mensahe ameje in 4 minutes ijo kongeti. Yes. Rodoga ke itigi infuti. Toma bikta manu ameja bigi tiongwan. Chebuhane sai. Endege se chongwan jaga ko ngeti. Automatic unakuja unapatana na yako. So chutungu ni status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Dane ko nye toka nyo no toki nege. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one.
1: Ngatip ngalyot.

0: Atinye kamungne thali bebe kosteli nyungwe chogole limite sai tita manne bo akoskole nje subi ko logo yukabe meeting no gindogo nge te tache fem ne bo akwanendet Ezekiel Serem. Kagola sa speaker hane bo bunge ne bo boror Moses Masika Wetangula, President William Ruto ago bagasul dae taba isho ni kabandap ta yeng mengi kyo tokyo ba jerongo ne ba yomani. Kongala lingi kwarta noto ne ba empowerment ko masta noto ne ba kuisero yeng kaunti ne ba gameka. Kosami ne mengi gap ko masata ko sirgea kora ko ek piri gap kura sego muj ko ti President William Ruto yeng ilewene nye hiye wendi ko parchin ke gando na tet kora yeng etami nye noto gen ne ba ayeng.
1: Ukeenda Busia Stadium ina jengu. Ukeenda Pongoma Stadium imejengwa. Ukienda Kakamega kiwanja ya ndege ya kimataifa inajengwa. Ukienda Webuye Bungoma kiwanja imejengwa. Uenda Kitale kiwanja imejengwa. Barabara zetu saizi ukienda hapa Yala ukipita Rwanda barabara imeraruka. Wameanzia kule Rironi wanachapa leni tatu mpaka Busia kupitia Bungoma mpaka Malaba. SGR inatoka kule Naivasha inakuja Kisumu, inapita hapa Butere, inaingia Mumias, inaingia Bungoma, inaingia Malaba. Ukitaka kuenda Nairobi, hakuna haja kuangaika na mabasi. Ukiingia SGR, 4 hours uko Nairobi. Na unalipa pesa kidogo, 2000, 4 hours uko Nairobi. Hiyo ndiyo maendeleo tunafanya. Nimepita hapa, kila mahali, watu wamelima mahindi ya kutosha. Kwa sababu ya bei ya mbolea. Uhuru alituacha mbolea ilikuwa 7,000. Sasa 2,500. Mtu amesema kipande inapeanwa bila masharti, bila malipo. Hata kama tumeoa msichana kutoka Uganda, akija kipande hakuna maswali. Ati baba yako ni nani? Sijui babu yako ni nani? Sijui wapi title deed? Apewe kipande ajiandikishe kupiga kura.
0: Engelo ko gala ko ga ko testai ko gimi sirinde ne wing ministry ne basomane Julius Bito ko le ma ko ke wal calendar no ter basomane te ko sub ke agine ko ke testai ke borian jiga ba ke ting suguli jike ter ter ngeme te ko ngala len county no ter ne babo me te ko ma ko le kai te ne mi te ngo no ter ne ba suguli she ke che ko ya kam ba ke tip somani ne ke ko ngia ngia ne kai te no ter ba te sai ne ba gol ne ba suguli she ke te testai aga somane no ago mie ko no to ko magonu ke wal calendar no to ba so manete ne ba to se gi okta ki so mani ni ko ba ka enge aftam ama itari gi tre magate ko enge calendar no to ba so manete

Mogito tutien wa panganga na di. Agere chita na tani gure ngor na chita na gure Naomi na kanyor chike silingishek 30,000. Congratulations Naomi. Pongesi sana Naomi, pongesi. *441# *441#. Mwesi kabe gitoun tutiet na tani wa panganga.

Bitonin nawa mutun o mutun subit ko bonji ngoliotab Jehova tiendo na kagoite sa sabak toy go sik tipte moing chigo sir en liep studio ikitesta ke beberta noto na baba asubiti kalinchi nyun chito conference asubiti mwa ando tinyo rwongo mye sike bege taunte tutiet noto na baba nga nga ya tuli chengi ke pesa ke beberta noto na ba kiota lotar initiative cho tili tiyo star 4421 gwe gimbau ni kimbau noto na ba gabirete ninye betu noto na ba chumamos negawa ye gwe kibora teto dadi asubu njema uonekana kaga muona linchin asubu njema kusiku toge asubu njema